0: One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio time is 9 o'clock.
1: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
2: Mabuhay ang Pilipinas!
1: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Ask yourself.

0: Fun Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Wow!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio, 99.7 News FM. Daet.

0: One Radio Time is 10:01.
1: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: Rock Radio 99.7 News FM .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Taet.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Gen Z!
3: Gen Z.
2: Pinoy.
3: Pinoy.
2: Pinoy.
3: Gen Z.
2: Tugstugang

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy,
1: Pinoy Gen Z,
0: sa One Radio, Pinoy.

0: Radio, 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 coffee.
4: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
5: and Best Cafe Black.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig ko?

0: Minom ng kape.
1: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Pinoy Gen Z sa One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: Pinoy Gen Z. So One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nare-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis

0: is nagagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Coffee Green. Maganda rin sa puso ang Best Coffee Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Coffee Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Coffee Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Coffee. Sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
3: Mabuhay ang Pilipinas!
1: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.
5: Tugstugang

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Pinoy Gen Z sa One Radio.
11: You're listening to One Radio.
12: One Radio.
13: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: on Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
0: Noy Gen Z sa One Radio.

0: sa'yo. Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
1: One o'clock.
2: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia, uyanaan, Barreta, sa oras na ini, natod sa Indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika sin supermarket nationwide. Nangapodana ni na Psychosocial Intervention Anal Teachers Dignity Coalition para sa mga paratokdoa sin estudyanteng na trauma huli sa makusog na pagdama kang linog sa Mindanao. Si Gonkay Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basasa nangangapodan sin da sa DepEd na magkondusir ni na intervensyon na sa mga siring kaining issues sa mental health makalihis ang near-death experience kan mga estudyante asin paratokdoa. Sa ibong kaini, hinangaan man niya ang pagiging handa asin kalmado kan mga paratukdo. Siring man ana sa indang pagiging resilient, ngani na inuton ang kaligtasan ni kan mga estudyante. Dagdag pa ni Basas na magdadara ini ninda kulang huma sa sektor o rogbang harayo pa anahabulon pag-abot sa kakulangan sa mga classrooms. Tinawang doon man niya nakaipuhan digdi. Ana maayos na pagpaplano sa mga espasyo manungod sa seguridad kan mga eskwelahan. Niyantras tanto, padagos ang pigsasagibong protesta kan grupo sa Metro Manila nga ninay pangapuda na sa gobyerno na presenting mga kamugdaka na kan mga paratukdo. Iyan ang Barreta sa oras na ini, dapat lambang Barreta armo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .et.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .et.

0: 2 o'clock.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang barata sa oras na ini natod sendok ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Piglaladawa ni Glenda Ong Bonggaw, Vice Alcalde kang siyudad ng Tabaco, na nakatalaan na pagselebrara kang Tabac Festival ngunyan na taon bilang simple alagad na makabuluhan. Sigun kay Ong Bonggaw, napagdesisyonan na kang gobyerno lokal na inaan na pondo ka na pagselebrar hali sa dating 18 million pesos asin ibaba ini sa labi sa 4 million pesos na sana asin sigun sa iya inibilang pag-aksyon sa krisis asin mga kalamidad na pag-agihan na kan mga namamanwaan na ipiniliwanag man na kan Vice Alcalde na dakulang partikan aktibidad at panginginotan kan mga opisyal kan barangay asin kan mismong komunidad dahilan tanganing makonsiderar ang Tabac Festival niya na taon bilang sarong pagselebrar ka na komunidad. Imbes na onseng aldaw man, tulong aldaw na sa nagigibuhan ng Tabac Festival, isa sa gibuan ng selebrasyon sa Hunyo 15 para sa mga upland barangay, Hunyo 18 para sa mga island barangay, asin Hunyo 22 man para sa mga mainland barangay kan syudad. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lang bang barata? Armo ako si Erickson Brutastin. Tugo na!
3: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang Araw ng Kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Daet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa Araw ng Kalayaan at magpakailanman.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan Barreta sa oras ning. Natod sa Indokan, Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Kabale sa mga prioridad na mabibinipisyuhan ng mga minimum wage earners sa kan-venting bigas meron na programa kan-gobyerno sa probinsya kan-Albayep. Sigun kay Albay Assistant Provincial Agriculturist Daryl John of Juan Consejo na naglansar nin programa sa tulong munisipyo sa probinsya kan Abrila sa Manilipot asin ngunya naman sa Kamalig asin Daraga. Pinagpaplanuhan na nagibuhong gabos na local government unit sa probinsya ang makakakuakang naunang bida ng programa. Haros 1,200 bag subuot ang naipabakala. Asin kung susumahon, nasa 8,000 at 9,000 na ang nakinabang digdi. Apwera sa mga minimum wage earners. Basado sa sendang guidelines, nakabali sa mga prioridad na mabibinipisyuhan ang mga paro o maasin para tukdo. Yan ang barata sa oras nini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tintugo na.
2: 3 o'clock. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM. Diet. Retro Jam on 1.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
1: Mabuhay ang Pilipinas!
0: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakay.

0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakal po diyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Naresibi na ka na Kamara de Representantes ang abiso hali sa Senate Impeachment Court katakod ka na katalaan na pre-trial conference sa kasong impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Ipinahayag ini ni House Prosecutor asin Bicol Sarok Partilis Representative Terry Donna. Basado sa notice na pinirmahan ni acting Senate President Sherwin Cachalian na inatasan ang nakampo ni Vice Presidente Sara Duterte as in House Prosecution Panel na mag-atindir sa pagdangog sa Senado sa Hunyo 18 sa oras na alas 9 din aga. Inatasan man ang duwang kampo na magsumitira ka ng sa indang mga pre-trial briefs bago o sa Hunyo 15. Dapat man subuot na ipahayag ang mga napagkasundo ang katotohan na mga isyong kaipuhan resolveran asin listahan na ka na mga ebidensya asin testigo na ipipresentar sa pagbilitis. Daiman magiging bukas sa media asin publiko ang pre-trial conference. Ngani mapadali ang talakayan asin na masyertong maayos asin marikas ang napag-usad kan kaso. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata. Aramo ako si Erickson Brutas din. Tugo na!
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM Daet. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Ted.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang for sachet.
7: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
6: and Best Cafe Black.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam.

0: You're listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Cricket music and beyond. One Radio. 99.7. One Radio. 99.7 News FM. Dot.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
9: Available in all supermarkets near you.
1: One Radio, 99.7 News FM. Dot. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

mabanoon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunidain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailan.

0: 30 sa Indunang Mandadangog, Parada 30. Parada 30, balitang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30, Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30, Parada 30. Sakay na, Parada 30, Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91.3 News FM Tampaco City Albay, at sa One Radio, 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink, asin kang Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30, Barreta Lokal. Parada 30, Parada 30.
1: Sa headlines, sa kan mga parada ni Barreta.
0: Parada 30, Parada 30 headlines.
1: Minimum wage earner sa probinsya kan Albay kabale sa mga mabibenepisyuhan kan benteng bigas meron na programa.
2: Albay asin katanduan sa nakapagrehistro ng hababang inflation rate kan mayungunya na presenting taon.
1: 85 volcanic earthquakes na irehistro sa Bulkan Bulusan.
2: ESWD Bicol nagpreparar na ni 5,095 food packs asin 1,179 hygiene kits para sa mga bakwit.
1: Sarong motor bangka na recover sa kadagatan na kanabara sa katanduanan. Sa
2: paglangkaw kan bulanang pensyon, epektibo na ngunyan na bulan sigun sa SSS Ligaspi.
1: Sa lado nasyonal, sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Hunyo 27 magiging simple sigun sa House Secretary General.
2: Bilang kan mga nagadana sa Linog sa Mindanao, nagsakat pa sa 45.
1: Kamara na resibi na ang abiso para sa June 18 pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara.
2: Nasa 4 milyones na mga estudyante asin 8.6 na eskwelahan apektado kan magnitude 7.8 na linog sa Mindanao.
1: DOJ ipigsugo sa NBI na imbestigaran ang pagkagadaan kan Ateneo players na sinda Butter Bonya asin Adeli.
2: Teachers Dignity Coalition nangapuda ni na psychosocial intervention para sa paratukdo asin us estudyante na natroma sa linog sa Mindanao.
1: Sa luwas sa kanasyon, Iran guards naglansar ni na drone strikes sa US base sa Bahrain.
2: US nagbalos ni na air strike kontra sa Iran, makalihis pabagsakon ang US Apache helicopter.
0: Parada 30, Parada 30 headlines. Parada 30, Parada 30.
1: Diyos maray na pagkahapon na Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Miyerkules, Hunyo 10, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod bareta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manawon.
1: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30, Parada 30.
1: Oras, alas 5:06 na po ni na pagkahapon na pasiring na kita sa detalye sa kan mga barata natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30, Parada 30, Parada 30, Lukan.
1: iba sa mga prioridad na mabibenepisyohan ang mga minimum wage earners kan benteng bigas meron na programa kana gobyerno provincial kan Albaya. Sigun kay Albaya Assistant Provincial Agriculturist Daryl John Buenconsejo na naglansar na nin programa sa tulong munisipyo sa probinsya kan Abril sa Malilipot asin ngunya naman sa Kamaliga asin sa Daraga. Pinagpaplanuhan na gibuhong gabos na local government unit sa probinsya ang makakapag-avail kan nabanggit na programa. Haros 1,200 na bag subuot ang naipabakal asin kung susumahon na nasa 8,000 hasta 9,000 ang nakinabang digdiya. Afwera sa mga minimum wage earners basado sa saindang guidelines na kabale sa mga prioridad na mabinipisyohan ang mga paraooma asin na mga paratukdo.
2: Yan tras tanto kinumpirma ka na Philippine Statistic Authority Bicol na nakapagrehistro ni nahababang inflation rate para sa bulanin Mayo taong 2026 ang mga probinsya kan Albay asin Katanduanes. Basado sa datos ka na PSA, parehong nakapagrehistro ni na 6% na inflation ang naunang bita ng mga probinsya sa nasabing bulan. Mas hababa kumpara kan Abril na nasa 6.8% asin na 6.3%. Sigon kay PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdesa, naghibaba kidiit sa 7.4% ang inflation rate sa Bicol kan Mayo, hali sa 7.6% na nairehistro kan Abril. Sinabi niya, nagbantol ang inflation sa housing, water, electricity, gas asin iba pang petrolyo. Siring man ang nakaapekto ang pagbaba kan presyo nin gasolina asin na diesel. Sigon pa kay Predis, ang panginot na nagtaon ning paglangkaw sa inflation, iyo ang presyo kan mga cereal, arog kana bagasa, sira, seafood, prutas, LPG, arkila sa harong, asin transportasyon, kaibana na digdian paglangkaw kan mga pite. Dugang pa ka na hensya, nakaambag mana sa paglangkaw kan inflation rate ang bagas na nasa 18.8%. Mientras tanto, pigsyerto man kang Department of Education and Agriculture Bicol naman tinidong bastante paanag pamangiraray ang supply ng bagasa sa ibong ka na paglangkaw kan inflation rate sa rehiyon.
1: Alas 5.9 nin pagkahapon na nagpapadagos ang monitoring na pigigibo sa aktibidad kan bulkan na bulusan sa Sorsogon na magigirumduman

0: kang Department of Social Welfare and Development Bicol para sa mga pamilyang naapektaran kan padagos na pag-aalboroto kan Bulkang Mayona. Tulos mana na ididistribuera ang mga food asinana food items sa mga evacuation centers sa Tabaco City, Ligao City, Kamaliga asin Manilipota, nganing masyertong nare-respondiran ang mga pangangaipuhan kan mga residenteng paramientras na nagtitinira hali sa mga apektadong komunidada. Sigon na sa ahensya, partinikan padagos na disaster response efforts kan gobyerno na syertong marikas asin dagos-dagos ang paghatod ni natabang sa mga pamilyang apektado kang naunang bitanang kalamidada.
1: Alas 5:11 nin pagkahapon, detalya sa ganbarata sa Katanduan Bansa na na-recover ang sarong partially damaged na motorbangka ang nasa banwaan ng kanabaras sa Katanduan Bansa. Sigon kay Baras Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Kim Tenoria, na nahiling ang nasabing bangka kana duwang parasisira ang na nakalubog sa kadagatan na wara man subot nin tawo ang bangka, siring man ang makinakainiya. Sa presente, pigaaram pa kung kisay ang tagsadirikan bangka asin pinagtutubod ang hali ini sa ibang lugar. Sinabi kan opisyal na posible pang makuaan bangka asin kaipuhan sa nining i-repair. Pagirumdum kan opisyal sa mga residente na inkaso makahiling nin bangka, tulos na ipaaram sa mga lokal na otoridad para sa marika sa naaksyon.
0: Epektibo nang unya na bulan kan Hunyo ang paglangkaw sa nare-receive nga bulananay na pensyon kan mga pensioners sa ini makaliis na maipautoba na ang ikaduwang parte kan na pension reform program kan securities social security system. Sigon kaya Janet Mapa, tagapagtaram kan SSS Legazpi branch sa iraram kan programa, iguanin ni Jess Porosyento na dagdag sa bulan ng pensyon para sa mga retirement as in a disability pensioner. Mantang 5% man sa mga death as in survivor pensioner. Piglinaw man ni Mapa na dapat sa bulan pa kang Setyembre ang pagpapautob kay ni alagad huli sa oil crisis ay inamaya na ang implementasyon para matabangan ang mga pensioners. Mientras tanto, ang ikatulong tranche kan pension hike iyo an i-implementar sa masunod na taon.
2: Parada 30,
1: Parada 30, Parada 30, Lucan. Alas 5:13 pagkahapon, pasiring man kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nacional, Natod Sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butik as in supermarket nationwide.
2: Parada 30,
1: Bigpo na na kan Kamara de Representantes ang paghahanda para sa papaabot na ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakatalaan sa Hulyo 27, 2026. Sa enot na Interagency Coordination Meeting, sinabi ni House Secretary General Attorney Shaloy Velicaria Garafil na simplicity ang magiging tema kansona ka na Presidente ngunya na taon. Sigun sa iya, wara ng red carpet asin halabang mga gown as sin pigiing ganyar ang mga maatindir na magsulot ni simple alagad ang kopan na mga kasulotan na ay nagsagibumani na pagtiripon na nga ni pagulayan ang seguridad protocol at siniba pang preparasyon para sa tauna na report kana presidente sa kongreso. Inatindiran ini kana kamara, senado, Malacanang mga ahensyang pangseguridad asin lokal na gobyerno. Ang ikalimang sona ni Presidente Marcos gigibon sa session hall kana kamara sa maabot na Hulyo 27, 2026.
0: Nagluwas sa datos kan Office of the Civil Defense na uminabot na sa 45 ang numero kan mga binawian in buhay sa Mindanao huli sa magnitude 7.8 na linog kan Hunyo 8 taong 2026. Kaibana na sa mga bagong biktima ang 7 individual hali sa Jose Abad Santos asin saro sa Malita sa Davao Occidental. Apuera digdi, pigkakarkulong na sa 17 katawo pa ang nawawara. Kaibana ng 4 na hali sa Glana, Sarangani asin 4 hali sa General

0: Santos City. Labi sa 450 in katawuman ang nairido, asin pigkakarkulong nasa 35,673 na pamilya, halit sa 199 na barangay sa Regions 11, 12, 9 asin farm ang naapektaran kan kalamidad. Nagpapadagos man ang search and rescue operation kung sain, labi sa 300 na uniform personnel ang nakadeploy.
1: Naresibi na kanagkamara de representantes ang abiso hali sa Senate Impeachment Court katakod kan nakatalaan na pre-trial conference sa kasong impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Ipinayag ini ni House Prosecutor asin Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon basado sa notice na pinirmahan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na inatasan na ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte asin ang House Prosecution Panel na mag-atindir sa pagdangog sa Senado sa Hunyo 18 sa oras na alas 9 nin pagkaaga. Inatasan man ang duwang kampo na magsumitir kan sa inda mga pre-trial briefs bago o sa Hunyo 15. Dapat man subot na ipahayag ang mga napagkasundo ang katotohan, mga isyong kaipuhan resolveran asin listahan kan mga ebidensya asin testigo na ipipresentar sa paglilitis. Day man magiging bukas sa media asin publiko ang pre-trial conference ngani mapadali ang talakayan asin masyertong maayos asin marikas ang napag-usad kan kaso. Sigun pa kiridon ang pre-trial conference ang maserbing giya sa schedule asin mga prosesong susunodon na sa impeachment trial.
0: Mientras tanto, nasa 4 milyones na estudyante asin 8,642 na eskwelahan sa 43 na school division sa anum na rehiyon ang apektado kang nangyaring magnitude 7.8 na linog sa partikan maasim sa Rangani kang Lunes, Mayo 8. Sa pinakahuling report kang Department of Education, nasa kabilugan na 4,090,246 na mga estudyante asin 156,282 na mga paratukdo asin obrero sa Regions 9, 10, 11, 12 asin Varma, kairibana na ang karaga ang apektado huli sa suspensyon ng kaniklase sa mga lugar. Sa inisyal na napag-inspeksyon na sa mga danyos, nasa 381 na classrooms ang igwaning dikit na danyos, 93 ang grabe ang pagkagaba, asin 72 ang narumpag kang linog. Ipinagbuot man ang Education Secretary Sunny Angara ang tulos-tulos na inspeksyon na sa mga eskwelahan, asin inasigurar na isa sa iraram sa masusing inspeksyon ang gabos na pasilidad bago dagos na imbalik ang face-to-face na klase. Mientras tanto, padagos ang search and rescue operation kan mga otoridad sa mga naunang bitan ng lugar asin pinatanidan ang publiko na maglikaya sa mga narumpag na edipisyo huli sa posibilidad ni mga makusog na aftershock.
1: Yan tras tanto, ipigsugo kan Department of Justice sa National Bureau of Investigation na imbestigaran ang pagkagadan kan duwang Ateneo de Manila University basketball players na sinda Rene Baterbonya asin Divine Adili sa Dipakulaw Aurora. Sa sarong pahayag, sinabi kan DOJ na dapat determinara na kan NBI kung igwang bastanteng basihan ngani na irekomendara na pagsunad nin kaso. Magigirumduman na enot ng sinabi kan Ateneo na ang nangyaring pagkalamos sa kan mga atleta ang durante kan building activity. Si Baterbonya na dating palarong pambansa champion as in most valuable player para sa Ateneo de Davao ang nakatalaan kuta ng magpuon kan sa iyang collegiate career sa Blue Eagle sa UAAP season 89. Ang 21 anyos mana si Adili ang nagsiserbi bilang foreign student athlete kan Ateneo sa season 88. Mientras tanto, nagkukundusir naman ni suway na investigasyon ang Police Regional Office 3 dapit sa insidente.
0: Nangapodan ni na Psychosocial Intervention ang Teachers Dignity Coalition para sa mga paratukdo asin estudyanteng na trauma huli sa makusog na pagtama kang linog sa Mindanao. Sigun kay Teachers Coalition Dignity Chairperson Evangel Basas na nangangapodan sinda sa DepEd na magkondisir nin intervensyon sa mga siring kaining issue sa mental health makalisaan makagada na eksperyensya kan mga estudyante asin para tokdoa. Sa ibong kaini, hinangaan man niya ang pagiging handa asin kalmado kan mga para tokdo, siring man ang sa indang pagiging resilienta nga ni nainuton ang kaligtasan niya kan mga estudyante. Dagdag pa ni Basas, nalauman na magdadaray ni grabing danyo sa sektor urog pangharay upaan hahabulo na pag-abot sa kakulangan sa mga classrooms. Tinawang doon man niya nakaipuan digdian maayos na mga pagpaplano sa mga espasyo manungod sa seguridad kan mga eskwelahan. Mientras tanto, padagos ang napigsasagibong protesta kan grupo sa Metro Manila nga ninaipangapoda na sa gobyerno ang presenting mga kamugtakan kan mga paratokdo.
1: Nilinaw ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magtitinir na 16 na boto ang kinakaipuhan na ngani na mahatulan si Vice President Sara Duterte sa paparaning impeachment trial sa ibong kanorolay sa quorum sa Senado. Ini makalis kwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano kung pwedisir na maapektaran ang numero kan kinakaipuhan na boto sa impeachment proceedings kasunod ka naging interpretasyon na kan bagong mayorya na bastante ang doseng senador ngani na magkaiguan ng quorum kan Hunyo 3. Sigun kay Gatchalian na nakalaag o malinaw na nakalaag sa Article 11 Section 3 kan 1987 Constitution na kinakaipuhan kan pag-uyo na kan 2/3 kan gabos na miyembro kan Senado ngani na magkaiguan ng conviction sa sarong impeachment case. Ulit 24 ang kabilugan na numero kan mga senador. Sinabi kay ni na nagtitinir na 16 na boto ang constitutional threshold para sa conviction as in day ni magbabago anuman na numero kan mga senador na mag-atindir sa trial o kung si isay man ang mag-control sa mayorya o kung si isay ang namamayo sa impeachment court. Mientras tanto, liwat na sinerto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang suporta kan sa iyang administrasyon sa kapakanan asin modernisasyon kan Philippine Navy kasabay kan na pagselebrar kan na 128 anibersaryo kan hubo kan na sandatahan. Binistuman na kan na Presidente ang importanteng papel kan Navy sa pagprotehir sa soberanya kan nasyon partikular sa West Philippine Sea sa taho kan naglalalang angat sa seguridad sa rehiyon. Sigun kay Presidente Marcos, padagos napapakusugon na kan gobyerno ang kakayahan kan hukbong dagat sa pagikan modernisasyon training kan mga tawuhan asin pagpapahiwasa kan koordinasyon sa mga kaalyadong nasyon. Tampok man sa selebrasyon ang commissioning kan BRP Raha Lakandula sarong bagong barko na pinaglalaoman na magpapakusog sa operasyon kan Navy para sa maritime security asin territorial defense. Pinasalamatan man kan Presidente ang mga personahe kan na Philippine Navy sa saindang dedikasyon asin sakripisyo sa paglilingkod asin pagprotehir sa nasyon. Mientras tanto, sarong 14 anyos na lalaking person with disability ang binawian ng buhay magkali subuot na nabugbugon kan anum na minor de edad sa sarong footbridge sa barangay BF Homes Paranaque City kan Biyernes. Napag-araman na nakipaghilingan pa ang biktima sa anum na children in conflict with the law nganiit na ihatod ang binakal na shorts para sa inda antes mangyari ang insidente. Basado sa investigasyon ng kanagkapulisan, sinabi ni Police Colonel Nicolas Pinyon, unhappy ka na parang Yaki City Police, na makalis na makuha ang item. Nagsagat na ang biktima sa footbridge kung sa insya sinundan, asin pinagtrabangan na bugbugun. Nagkadalagan pasubot ang biktima pasiring sa mga otoridad, alagad mantang pigdadara sa ospital, nagsuka na ininindugo asin kalaunan ang binawin buhay. Uli sa matinding injury sa payo. Sa ginibong follow-up operation na arrestar ang anumang na minor de edad na imbelto sa insidente. Nasa kustudiya na sindangunyan kan City Social Welfare and Development Office asin nahampang sa reklamong murder. Nangapudan manin no si siya ni na kan biktima na ipigladawan ang sa iyang aki bilang mabuot asin warang kaiwala.
2: Parada 30 National.
1: alas 5:25 ni na paghapon. Update man po kita sa kamugtakan na sa tuyang panahon hatod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao nang ipon yanin minerals kay guloy ng pagnom ni sarong capsule oral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindo yan sa mga butika nationwide. Ana sabi po kana pag-asa southwest monsoon ang nakakapektar ngunyan sa western section kan northern and central zone dalan kay ni Anilocos region Batanes Babuyan Islands sa Sambales magkakaigwan ng badampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran posible digdi ang flash floods o landslide dalan sa moderato sa good sa kunminsan may makukusog na pag-uuran ang Metro Manila man asin ang nadadadang parte kanasyon dahilan sa localized thunderstorms magkakaigwan ng minsan na badampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uuran. Posible digdian flash floods or landslide durante kan makukusog na pag-uuran. Alas 5:26 nin pagkahapon pasiring man po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Kinumpirmara kan Iran Revolutionary Guards na naglansar sindanin pag-atake sa US base sa Bahrain. Inian kasunod kan pagsakyara kan Estados Unidos sa Iran. Kasunod kan nagin na pagbagsakan US Apache helicopter. Sigon sa Iranian Guards na na rehime kan Estados Unidos ang enot na nagsakyada sa nagkaperang parte kan Jask Sirik asin Kashim huli sa mga salang akusasyon. Nadanyaran ka ini ang telecommunications mass sa Sirik asin duwang tower tank sa syudad. Dagdag pa kan mga ini na bilang pagsimbag sa bako kaako-ako na lakdang kan kalaban. Naglansaran Iran Revolutionary Guards naval fighters nin drone strike sa Bahraini 5th Navy. Nagpatanid pa ini nin mas magabat na kasi simbagan akon magpapadagos ang mga pag-atake sa India.
0: Yan tras tanto nagbalos ang Estados Unidos nin mga airstrike kontra sa Iran makilis akusaran ni US President Donald Trump ang nasyon nin pag-atake sa sarang US helicopter sa Strait of Hormuz na nagre-resulta sa military response. Sigon na sa US military nagpuon ang operasyon bandang alas 5 nin hapon bilang kasimbagan na subot sa pagbagsakan Apache helicopter. Tinamang doon kan Amerika na proportional response ang ginibong strike kontra sa inaapod kining unjustified Iranian aggression. Napag-aramana na isalbar ang duwang piloto kan helicopter sa paagi kang sarong unmanned sea drone asin tulos man na ilipat sa salbadong lokasyon. Sinabi man ni Trump na salbado asin warang na erido sa duwang crew. Alagad pigdoon na kaipuhanan kang Estados Unidos na magbalos sa insidente. Mientras tanto, bako man malinaw kung tinuyo ang atake sa helicopter kung sa ina sa nagkaperang opisyal kang Estados Unidos daiman na direktang inako kan Iran ang responsibilidad sa pag-atake. Alagad, kinumpirmar kang nagkaperang Iranian media na may nangyaring pagbagsak nin aircraft.
1: Iyan naman po naging katripunan na kanin sa tuyang mga barata. Nakaibahan ang taas sa pagatudagan mga barata sa technical department. Yan po iyan si Sir Luzon Bonazala. Sa mga parantabay taman sa bilog na promisya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Tayo po magali, masunod na ang programa The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sender ni Ginta Kapagatod Barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tinduguna!
2: Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
3: Ang kalayaan ay pinilang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa.
4: Para muna, mag-usap one muna tayo.
5: Usap one.
4: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman. Ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado do ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Listening to One Radio.
9: One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: Rock Radio 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang Alingatong Roots. Ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakay.

0: Hello, hello, hey. Joyce, mali na bang gipo kabikolan?
1: Ayan na naman.
0: Kinakagat-kagat na naman ako ng dilingam. At kayo rin, I'm sure. Welcome to the Tita Pollyanna Show on a wonderful Wednesday.
1: Mercules.
0: Kaya ngayon ay araw ng mga mothers. Give your mothers a special treatment today. Pinalala ko ba kagabi?
1: Ah, okay.
0: Hindi ko rin pinalala. Ini naman po ang sa inyong koy na ba kumisyano magiging on Pem hamutuan.
2: Gorang na, pero may harang pa. May uru alsum.
0: What? Adios, kanhunyo 2026. Sana po naman naging magandang inyong maghapon. Kahit medyo maalingahuton, ganyan talaga. Sa ikot ang alas 9 po kita magkakaibanan. Chika chika to the max. Of course, forever punyadong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show. Ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata, Snowtime Ice Pops, Daily's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, flavored drink with coconut jelly in different flavors, Lychee, Pineapple, and Mango. Golden Town Sardines, Manatang Original. Golden Town Sardines with Chili. Adam Paburito ng Kabikolan. Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre naman sa lahat po ng pamilihang bayan sa buong Kabikolan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Yes, kay Banan Ponyato, digdi sa The Tita Pollyanna Show, ang Wanok. Wanok Chicken Inasalda at Yan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candayan. Sa pagitan lamang po yan ng Dyed Elementary School at ng Mabini Colleges. Pasyal naman po sa kanilang Facebook page, Wano Chicken Inasalda at Facebook page para sa inyong online orders. Thank you so much, Wano Chicken Inasalda at. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gems Products. Para naman sa tuwing mga katindugo ng mga magagayon in the city of true love. Kay ponyado kan oras para mamantinil ang sa tuwing mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod na me time. As in self-pampering. Sa inpa, kundi sa pink spa. Sa pink spa ang foot spa 150, mani pedi 50. As in dumanaman kita mapahands pa glute drip. Glutathione Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in Karakulpang Spa Essential Services. Kaya marina, sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa pangsanag ka naman, The Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, special naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa! At mamayamin ng konti ha sa ating pagbabalik. Meron akong ichichika sa inyo. Tungkol naman ito sa Leo Lavandera Laundry. Mamaya-maya po yan.
3: The Tita Poyana Show!
0: Nako. Mukhang nagkakaroon ng balasahan. Hindi lang po sa Senado nagkakaroon ng balasahan, kaguluhan at mga pangyayaring hindi natin nauunawaan. Pati na rin sa COBIS. At ito po naman ay ang mga network ngayon ay nagbabalasahan ng mga talents. Lipat dito, lipat doon. Sign ng contract dito, sign ng contract doon. Ano ba talaga? Ito na nga hindi na matutuloy ang teleserye na pangungunahan sana ni Catherine Bernardo at ni James Reed kasama rin si Maha Salvador. Dahil maglilipatan pala sila. Eh, paano na lang yan? Kaya babu na ba si ABS-CBN? Marami rin kasi yung mga artista ang medyo nagdadalawang isip na ngayon dahil mukhang pinag-iinitan lalo ang ABS-CBN dahil wala silang prangkisa. Pati nga yung mga pagpapalabas na kayo ng mga show sa iba't ibang mga channels ay pinag-iinitan na rin at pinag-aaralan na rin kung anong dapat gawin dahil meron dong sanctions. Ano ba yan? Kung sa bagay nga naman, marami na ngayong mga lumalabas na mga kwento na talaga daw tuwirang hindi nag-renew ng franchise ang mga Lopez noong panahon pa ni President Noynoy Aquino. Dapat daw noong panahon na yon ay inasikaso na nila pero binaliwala nila. Kaya ganun nga ang nangyari, nasilipan sila ni Digong. At medyo gigil na gigil din si Digong sa kanila. Ayun, close to you. Closet queen. Kaya ngayon, ang napapabalita, itong si Catherine Bernardo ay lilipat daw sa Channel 5. At baka sumunod na nitong si James Reed. At eto pa ang isang mas mainit na chika. Meron daw mga pagkakataong nagmi-meeting ang dating magsing-irog na sina Daniel Padilla at si Catherine Bonardo. Kaya ewan ko lang kung gawa-gawa ito ng mga fandom at ng mga fanay. Pero maraming nagsasabi na talaga daw mukhang merong isang panibagong proyekto na ikawiwindang ng buong kasyubisan na magkakasamang muli si Daniel at si Corinne na ngayon ay meron ng mga kanya-kanyang love life. So parang mayon volcano lang sila. Lumalava live. Hoy! Ka-join ako dyan. Sabi nga ng mga Jejemon,
4: sana all my love life.
0: Paano na lang kami? Hoy! Ay, di maghanap kayo? Madali lang naman eh. Mukha nga talagang matindi ang balasahang mangyayari pati na rin sa kasyubisan. Kaya abang-abang po tayo sa mga susunod na pangyayari. Mamaya-maya siguro bigla na lang magsishowing pelikula na kinatatampukan ni Catherine at ni Danielle. And I'm sure marami talagang lulusob niyan. Eh, paano yung kanilang mga ka-love life ngayon? Meron din mga fanay na nagsasabi na may hinahanap si Danielle
2: kay Kyla. Ganon din daw si Katrine, may hinahanap din daw siya kay Mayor Mark. Ano ba yan? So hinahanap pa rin nila ang isa't isa? What is this? I don't want to know. Sabi nila mukha ano, may mga ganyang pangyayari ngayon.
5: Showbiz!
2: Tayo naman, mga normal na mortal, abang-abang na lang. Ang ating hotline 0961-447-3923. Naka-live din po tayo sa One Radio 99.7 News FM. Live audio stream lamang po tayo para ma-feel nyo naman ang traditional radio listening. Deep fine. Kanway. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco. One Radio Diet. With your Tita. 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
1: Ang init!
3: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
1: Sumubok na nitong bago! Introducing
3: Patata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: Batata!
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
0: Available in all supermarkets near you.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration. What?

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Pulyana Show!
1: Alright. 19 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. Still on a wonderful Wednesday night. Sana po naman hayahay ang mga buhay niyo ngayon dyan. Galing sa trabaho, galing sa school, o kung saan man kayo galing. Diba? Parang gigid na gigid. Of course, meron akong chika sa inyo, ha? Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life, o pamilya? Relax. Dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Yes! Ipalavandero na yan! We offer full service laundry. Wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos. 169 pesos for up to 7 kilos. 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba? Free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station. Self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Leo Lavandero Laundry. Matatagpuan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. And of course, good evening kay Tito Leo at Tita Joy Sande. At sa lahat naman nandiyan ngayon sa Leo Lavandero Laundry. Of course, good evening din kay Tita Cherry Borja. Shout out sa mga mabubuot na sina Ma'am Nora Sabalberino, Jane De La Rama, Ellen Balbuena, Elmer Sabalberino, Fermi ang nagdadangog. Wow, thank you so much! Hi, good evening kay Annalisa Binos Balmaceda. Ganun din kay John John. Shout out sa mga friends niya sa Santo Cristo. Kay Bart. Ingat daw lagi, Bart, ha? Wow, sweet naman yan. Ako, kamusta naman yung mga hindi pa makapag-desider kung ano ang sisindang kakaulong niya na bang maray pa magburo biskuit na sa nakama. Huwag tinuruan. O di kaya naman, pwede rin kayong mag-light lang, no? Yung crackers, tapos may kasamang tuna, masarap yun. Tapos pa-milk-milk. Pa-milk-milk, oh. Para magaan lang. Yung iba kasi naman eh, parang piyestahan pag maghapunan. Hindi po maganda yan kasi masyadong napapagod yung ating mga bulate. Tawang-tawa naman ako dito.

0: trending, trending.
1: Oo, tumi-trending ngayon itong usapin tungkol sa mga pag-aaral na dumarami raw ang mga lalaking nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki dito sa Pilipinas. Teka, sandali. Parang luma na ito, ah. Saan ba kayo galing? Ba't ngayon lang ito niya laman? Ayon doon kasi sa isang pag-aaral, mas marami na umanong mga lalaking Pilipino ang nagiging bukas sa pagkikipagrelasyon sa mga gay at bisexual kumpara sa mga nakalipas na taon. Ipinapakita rin ang datos na unti-unting nagbabago ang pananaw ng lipunan hinggil sa mga relasyon sa loob ng LGBTQ+ community. Talaga? Parang luma na itong mga kwentong ganito. On sa bagay, no, kung ikaw ay isang Becky, eh alam mo nang matagal na itong nangyayari. Ngayon lang siguro nagiging lantaran na. Pati nga sa TikTok, no, may mga accounts dyan na talagang kinochronicalized, documented ang kanilang relationship. Kaya parang nagbabago na talaga ang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa relasyong lalaki sa lalaki. Ayon naman sa mga mananaliksik, ang pagtaas ng bilang ay maaring maiugnay sa mas malawak na pagtanggap sa iba't ibang uri ng relasyon. Gayon din sa mas malayang pagpapahayag ng identidad at sexualidad. Dahil dito, mas marami na rin ang handang aminin at ipakita ang kanilang mga relasyon sa publiko. Ganun pa man ha, binigyan diin ng mga eksperto na mahalagang suriin ang konteksto at saklaw ng bawat pag-aaral upang magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa mga pagbabago sa lipunan. Patuloy na nilang hinihikayat ang paggalang sa karapatan at dignidad ng bawat tao anuman ang kanilang kasarian o sexual na orientasyon. Ang ibig sabihin po dyan, dapat unahin muna nila na mapapalawak at maisaayos ang kanilang estado bilang tao. Hindi lang bilang lalaki o babae, kundi bilang tao. Diba? Be a human first before anything else. Kaya nga tayo natatawa na lang dyan sa mga, ano, mga Pride Month. Bakit? Hindi ba kayo proud na maging tao? Dun sa bagay, kanya-kanya din naman yung pananaw, ano po. Basta't ba naman hindi nagkakagulo ang buhay nyo? Okay lang yan. Tsaka walang mga taong nadadamay. Diba? Tsaka maayos, malinis ang iyong intensyon sa pagkakaroon ng M2M relationship. Ganun din sa F2F relationship. Pare-pareho lang po yan. Medyo kasi tanggap na talaga ngayon ng lipunan at hindi na tayo na ano, nabibigla, di ba? Wala na yung bigla factor. Talagang natanggap na natin yan. Kaya ang mas maganda, kung paano natin mapalawak, mapalago ang ating kakayahan bilang tao at hindi lamang nakasentro sa ating sexualidad o sa ating gender. Yan po ang ating dapat pag-aralan sa ating mga sarili kung medyo meron tayong mga ganyang nararanasan sa ating buhay. Lalo-lalo na yung mga teenagers ngayon na hindi pa nila masyadong ma-identify ang kanilang gender. O, diba? Dapat tulungan din natin silang mas maunawaan nila na mas mahalaga talaga na unahin muna ang pagiging tao. O, diba? Sabi nga nila, mas maganda raw yung relasyon ng lalaki sa lalaki kasi nagkakaintindihan sila dahil pareho sila ng lalaki. Ganon din daw sa babae kasi mas nagkakaintindihan dahil alam mo yung feeling ng isang babae. Kaya mas effective daw ang relationships. Tanong niyo pa kay Rosanna Roses. What? Yes! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet. 10 minutes before

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show.
11: The Tita Puliana Show.

0: Oh yes.
1: Welcome sa ikadong oras. Kansa ito yung programang The Tita Poyana Show. Kausin mo po ang sinong pamanggihan. Masyurin. Tataitabi ako. Tamaagi ako at siyan ha. Hindi mo pagkirara yan sa inyong kaibanan. Naman ko masyadong magayunan pero mahamutoy. Tita Pollyanna. Pasyal naman po kayo sa aking TikTok account. Pwede kayo mag-follow. At kung mag-follow kayo, ifa-follow back ko kayo. Sa Diyosa ng Kahibangan. Iba't iba po yung aking mga content doon. At saka gusto ko rin mapanood yung mga content nyo. Feel na feel ko yun. Sa oras na 6 minutes after 7 o'clock, minsan di ba ayaw natin makapanakit ng damdamin ng ibang tao? Dapat sinasabi natin sa tamang paraan. Kung halimbawa may isang taong kanta ng kanta tapos sintunado siya, paano man sasabihin sintunado siya na hindi siya masaktan? Sabi mo, alam mo, yung to, ay yung ano, yung kanta mo nandito, pero yung tono mo nandun. Nasa Jupiter. O di kaya sabi mo, pwede matulog ka na lang. Siyempre, sabi, bakit kaya ako pinapatulog nito? Eh, kumakanta pa ako. O, edi may isip na niya na, ay, oo nga. Wala yata ako sa tono. Pero alam niyo ba, marami mga taong kumakanta na hindi talaga nila nararamdaman na wala sila sa tono? Palagi po nangyayari yan. Marami nga mga taon na talaga ang sakit-sakit sa tenga yung boses. Pero, sa kanilang pandinig, ang ganda ng boses nila. Oo, yan po ay tinatawag na isang syndrome kung saan ikay gandang-ganda sa boses mo. Maraming ganyan. Kaya dapat meron din magsabi sa kanila para maging universal naman, di ba? O di kaya na, alam mo, parang kailangan mo ng vocal coach. Vocal coach? Lalo ng iba talaga kanta ng kanta, minsan talagang buong weekend, halimbawa, no, mga nagtatrabaho, pampaalis ng tension, pampaalis ng stress, kakanta sila. Maghapon sila ng buong Sabado kakanta. Eh, wala sila sa tono, sintunado sila. So, kawawa yung mga taong nakikinig sa kanila. O di kaya naman, hindi man nila gusto makinig, eh, ang lakas-lakas minsan ng kanilang mga bijuki. Diba? Kaya, paano kaya? Sabi mo na lang na, ante, kasi sandali, sana mag-brown out. Well, meron din tayong mga iba't ibang paraan kung paano magsabi ng tama na. Pwede mo siguro sabihin, oh, sapat na yan. Pwede yung sabihin mo, pwede po bang hanggang dalawang kanta ka na lang? Parang, ay, ayoko na, tama na, masakit ng aking ears. Aba, medyo ano yun ha, radical yun. O di kaya naman sabi mo, kung okay naman sa'yo, siguro pwedeng manahimik muna tayo. Kasi magdadasal ako eh, wow. O di kaya parang sabihin mo talaga na, parang mas maganda talagang huminto ka na muna. Pero kung okay lang naman, sige na, hayaan nyo lang. Kasi dyan naman talaga nagsisimula ang pagiging mahusay ng mga awit sa pagpa-practice. O, diba? Pwede mo yung sabihin, ate, kasi sandali, napapagod ako sa kanta mo. O di kaya, alam mo, hindi ka kayanin ang eardrums ko. Sige, aray, bakit? Masakit sa tenga. Hindi kaya pwede mong sabihin, pwede ba next week ka na kumanta? May mini-memorize pa ako eh. Kaya dapat talaga maayos lang para walang away kasi minsan may mga taong very offensive. Tapos sinabi, ano ba yan? tigil mo na nga yan. Ang pangit ng boses mo, di ba yung ganun? Ang sakit nun. Para din yung sinasabihan ka ng, ay, ano ba to? Ano ba tong luto mo? Walang lasa, hindi masarap. Di ba yung ganun? Masakit yon. Dapat meron kang paraan or di kaya huwag ka nang umimik. Sabi mo lang, ah, sige, next time na lang. Thank you. Nahirap kasi yung nakakapanakit ka ng damdamin ng kapo. Eh, napaka-trivial lang naman na bagay na yan. Kaya dapat medyo haba-habaan natin yung ating patience. Oh, diba? Kasi pag may patience ka talaga, mas madali kang makipagsalamuha sa iyong kapwa. Pwede rin daw sa... Ano ba to? May nag-text agad o. Si Shaina, sabi ni Shaina, paano po sabihin na tama na ayoko na sa relasyong ito? Wow, nasa relasyon na naman. Akala ko nakapag-move on na tayo dyan. Siguro pwede mo sabihin, hello? Pwede ba hanggang dito na lang tayo? Wow. Yung iba naman, sinasanay na nila na parang, next week, break na tayo, ha? Aba, may pasubali talaga. Oo, mas maganda yung ganun. Yung iba kasi, practical lang, di ba? Eh, kasi hindi ko nakakayanin tong relasyon na to. Medyo nasasaktan na ako, masyado kang siloso. Maraming mga issues na hindi tayo nagkakaunawaan. Kaya naman, pwede siguro hanggang Monday na lang tayo. Tapos sa Tuesday, wala na tayo, okay? Break na tayo. May ganun. Actually, minsan ginawa ko yun. Sabi ko, hanggang Tuesday na lang tayo, ha? Sabi naman, ha? Bakit? Eh, wala. Kasi marami kang pinagkakabalang iba, eh. Doon ka na. Dito naman ako. Oo, yan. Kung yan ang gusto mo, edi okay. Diba? O di kaya pwede man sabihin na, alam mo, ayoko na talagang payagan ng sarili ko na tratuhin mo ako ng ganito. Alam mo, nasasaktan na ako sa relasyong ito, kaya goodbye na. Okay ba sa iyo yun? Ha, diba? O di kaya naman iba nagsasabi na, oh sige, mag-ano muna tayo, pahinga muna tayo sa isa't isa. Let's take a break from each other. And I hope when you come back, hindi ka na bad breath. Parang sinabi. Diba? Minsan din kasi matuto tayong bumitaw ng maayos. Hindi yung parang nagpapadala tayo sa simbuyo ng ating damdamin, gigil, galit. Eh, huwag mo nang ganun. Dapat cool lang. Kasi wala namang mawawala sa'yo eh. Mas maraming ang mawawala sa'yo pag manggigigil ka. Baka ma-stress ka pa. Minsan kasi halimbawa meron kang ano, hindi mo alam, meron ka palang problema sa puso mo. Bata ka pa ha. Tapos masyado mong ini-stress palagi ang sarili mo. Wag. You should always take care of your heart na sa pagiging maayos lang. Yung cool ka lang. Yung parang, ay, talaga? Totoo? Girlfriend niya yun? Eh, kami pa eh. Talaga? Totoo ba yan? Hindi tatanungin mo siya, love? Totoo ba yung narinig ko sa'yo na, sa friends ko na meron ka daw ano pa, isa pang girlfriend? Sasabihin niya, siyempre wala, no? Hindi, love, eh, kasi merong evidence, eh. Mas papakita mo lahat yung mga evidence. Sabihin niya, oh, anong gusto mong mangyari? O, pahinga na muna tayo sa isa. Enjoyin mo muna yung girlfriend mo ngayon. What? May ganon? So, ano, pagkatapos, pag halimbawa hindi kami magkaayos, pwede ba akong bumalik sa'yo? Ay, hindi na. Hanap ka na lang ng iba. Kasi mukhang hindi ka naman nasisyahan eh. Sa isa lang, o sa dalawa, o sa tatlo, o sa apat. Kaya doon ka na. Ako, okay na ako. Pahinga na ako sa pag-ibig. What? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita at 15 after 7 o'clock.

0: One Radio News FM.
1: Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Parang walat.
8: At parang watang-wata
7: dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador.
12: Sa gabi ay
13: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
16: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
17: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
18: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
19: The Tita Pulyana Show!
20: Wow! Ayayay! Sa oras na 7:33, kumusta na po ating mga commentators? Aba! Hi, good evening kay John John. Shout out daw sa kanyang mga friends. Lalo-lalo na dyan sa Santo Cristo kay Bart. Marina na banggi po, Tita Polly. Happy Wednesday. Medyo late po ako katatapos lang ng work. Sabi naman ni Daisy Bernal Bona Obra. Sabi naman ni Luke Baz Barnedo. Good evening po, Tita. Pa-shout out po sa mga friends ko kay Christina Bona Obra, Jessamay Buasan, Angel May Arcilia Perez, Elvira B. Cortez, Dan B. Aspurias, Didi po sa San Lorenzo, Tabaco City. You're welcome, Luke. At ganun din, good evening kay Romnick Bilaos. Hello kay Nena Palanas Bobbies, dyan sa Suwa Malinaw Albay. And good evening dyan sa Bulan Sorsogon, kay Zabala Valeriano Hoven. And of course kay Dandan Al, good evening sayo Dandan. Thank you so much for listening in and for commentating. Commentating? Tama ba yun? Ito nga pala, may isang bagay na pinag-uusapan ngayon. Totoo ba ito? Nakaka-relate ba kayo? Dahil LET passer o yung LET passer na nga, wala pa rin trabaho? Totoo ba to? Dapat pag LET passer, madali na makakuha ng trabaho, di ba? Marami pa rin kasing mga nagtapos ng kursong education ang nahihirapan raw makahanap ng trabaho kahit nakapasa na sa licensure examination for teachers o LET at may lisensya ng magturo. Ayon sa ilang LET passers, isa sa mga hamon ang limitadong bilang ng bakanteng posisyon sa mga pampublikong paaralan kumpara sa dami ng mga aplikante o aplikasyon at ranking bago makapasok sa serbisyo. Ah, ganun pala yun. May ilan namang napipilitang magtrabaho muna sa ibang larangan habang naghihintay ng pagkakataong makapagturo sa kabila nito. Umaasa pa rin ang maraming lisensyadong guro na mabibigyan sila ng pagkakataong makapaglingkod at maibahagi ang kanilang kaalaman sa mga mag-aaral. Patuloy namang hinikayat ang mga o ng mga eksperto ang mga bagong guro na palawakin ang kanilang kasanayan at samantalahin ang mga oportunidad sa pribadong paaralan, online teaching at iba pang larangan ng edukasyon habang naghihintay ng permanenteng posisyon. So, ang keyword dyan ay tiyagalang. Diba? Kailangan talaga magtiyagalang. Lalo-lalo na ngayon no, na marami na rin mga paaralan na nagbubukas. At saka dumadami din ang mga estudyante. Ibig sabihin nun, dadami din naman ang mga slots para naman sa mga teaching positions. At sana naman din ay mataasan na ang sweldo ng ating mga teachers para mas lalo silang inspired. Minsan kasi kailangan talaga ng inspirasyon. Kasi paano nga naman sila mabubuhay sa isang sweldo na hindi naman nakakapagbigay sa kanila ng tamang pagkakataong mabuhay ng marangal, di ba? Kaya dapat po taasan ang sweldo ng mga teachers. At para doon sa mga LET passers na hanggang ngayon ay hindi pa nakakahanap ng trabaho, pwede naman kayong humanap muna ng ibang mga pagkakabalahan, pero pagtiyagaan nyo pa rin mag-apply palagi. Palagi kayo mag-inquire, palagi nyong tingnan, baka mayroon ng openings. Para naman, saktong-sakto na ang inyong pinag-aralan at ang lisensya mo ay magagamit mo. Diba? O binabati nga pala natin ng Alcantara's family sa Bartolay Street, San Jacinto, Masbate. At ang mga Rabulan family dyan naman sa Donsol, Sorsogon. Tama ba ako? Meron na raw ano ngayon? Meron ng parang ruru galing Sorsogon hanggang Cebu? Totoo ba yan? Oo, pakisagot lang. Baka may mga nakakarinig dyan na alam nila. Dahil may balak po akong pumunta sa Cebu. Meron akong kakatagpuin doon. Gusto ko na kasing dumaan sa Ruru. Tsaka pag nag-Ruru kasi marami kayong nakikilala. Oo, ako nga pag medyo, nung minsan bumiyahe ako galing Tabaco hanggang Virac, ang dami kong nakilala. Yes! Ang gugwapo pa. Although, wala akong ano, in-entertain na syempre may mananaligaw sa akin sa sobra kong ganda, di ba? Wala akong in-entertain. Friends lang. Parang napasimangon si ano, Jocelyn Vargas. Ganon! Siguro naman sa mga oras na ito, alas 7:39, nakapagnas po na ang mga bagets, hindi na sila amoy maasim, at ready to sleep na, and of course, nakapaghugas na rin tayo ng ating mga plato, na itabi na natin yung dapat nating itabi, as we get ready for another restful sleep in the night. Wow! At yung iba naman, nagbibilang na. Lalo na yung maraming anak, binibilang, oh ano, Kulang pa ng isa. Dapat kasi ano, may countdown. Pag mga ganitong aras, mga alas 8, dapat nagka-countdown na. Tsaka hindi na dapat pakalat-kalat ang mga kabataan after 8 o'clock. Diba? Iwasan din po nating utusan ang mga bata na bumili sa tindahan. Iwasan po natin yan. Dapat kung mga below 20 years old, wag muna. Or pwede siguro mga 15, ganon. Kasi syempre, medyo may pagka-matured na rin ang isipan yan. Pero yung mga bata, yung mga 5 years old, 8 years old, 9 years old, wag muna yung utusan sa tindahan, lalo na paggabi. Wala lang, para safe lang sila sa bahay, okay? Paalala lang. At saka eto pa ha, huwag na huwag kayo mag-utos ng mga bata na bumili ng sigarilyo o alak. Dahil may mga tindahan na aayawan talaga nila yan. Diba? Maraming bawal sa mundo. Aray ko. O, binabati pa rin natin pala ang Bataga family dyan sa Molavi Street, Legazpi City. Galing pa rin kay Dandan. Andyan na rin tayo sa Legazpi City. Alam ko nakikinig ngayon si Pau Pau. Hi, Pau Pau. At syempre si Ate Guy Luna. Kumusta na? Ano nakakatawa dun? Diyan din pala sa BGC. Hello kay Tita Eileen Echeverry. Good evening, Tita I. Miss you. At dyan po naman sa Florida. Nandun ngayon si Victoria Donato. Hi, Tita Vicky. Of course, araw-araw din nakikinig sa atin dyan sa Milan, Italy, si Marinella Rosales. Rosales talaga.

0: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Pag 6 o'clock na, huwag nang magpahuli. Munyang aldaw na Wednesday, araw ng mga mommy, mama, inay, mother, mudrak. Oo, dapat meron tayong dalang special na ensaymada para sa ating mga mothers every Wednesday. Dito po sa The Tita Pollyanna Show, Mother's Day. Alright? Siyempre, greetings na tayo.
1: Greetings! Shout out!
0: Holding hands na. Kung pwede nga, magyakapan tayo, ha? Wow! Ang sweet naman yan. Hello, good evening. Binabati ni Tita Cherry Borjas, sina Ma'am Nora Sabalbarino, Jane De La Rama, Ellen Balbuena, and Elmer Sabalbarino. Hello kay Annalisa Binos Balmaceda, and of course kay John. Binabati ni John, si Bart Jan sa Santo Cristo. Ganun din naman, binabati natin na magandang gabi si Daisy Bernal Bona Obra. At binabati naman ni Luke Bas Barnedo, sina Christina Bona Obra, Jessamay Buwasan, Angel May Arcelia Perez, Elvira B. Cortez, Dan B. Aspurias, dyan po ay si San Lorenzo TC. Hello, Romnick Belaos. And of course, good evening kay Nena Palanas Bobbies. Good evening dyan sa Suwa Malinaw Albay. Dyan po naman sa Bulan Sorsogon. Good evening kay Zabala Valeriano Hoven. And of course, dyan po naman sa Masbate kay Dandan Al. To the Alcantara family sa Bartolay Street, San Jacinto, Masbate. Ganon din po naman ang Rabulen family dyan sa Don Sol, Sorsogon. At sa Bataga family dyan sa Molave Street, Legazpi City. Binabati din ni Karen Mam Rodriguez ang kanyang agum na si Rafaelito Bok na mahigusunda. Wow! Hello James and family dyan sa barangay Bacolod, Tabaco City. Ganon din, binabati natin si Baby Cristel, si Mama Tin at si Papa June. At si Lay dyan sa San Isidro, Ilawad. Of course, good evening po dyan sa Rizal Street, Malilipot, Albay, kay Lola Poppings. Good evening. Shout out sa Bilaro Bermilio family from Ken ng Kabangan. Binabati din natin si Manay Lilia Belaos dyan sa Datag Santa Teresa. Ganun din kay Shirley Belier dyan po naman sa Datag. Soria family dyan sa Cobo, good evening. And of course, nasa Cobo na tayo. Siyempre, batiin natin si Jocelyn Vargas at si William Vargas at ang kanilang mga apo. At siyempre, good evening din kay Welma Foliero Clidoro. And yes, kay Mame at kay Pape, dyan po naman sa Cobo. Ganun din naman sa Puro Cuatro Burabo Daed, binabati natin ang Albirgos family. Abais family naman dyan sa Lagon. At Sofranos family dyan sa Kamambugan. Eto, binabati din ni Annalyn ang agom niya na si Nicanor Ampuon. Jurisil and Jerry dyan sa Belen Tiwi Albay, hello. Of course, hello din kay Hazel Sid. Shout out naman sa mga babies na sina Gwen Pauline Arcangel, John Adriel Arcangel, dyan sa Payahan Malinaw Albay. Shout out to the Kanaya family dyan sa Matalipni Malinaw Albay Zone 2. Good evening kay Sergeant Pago. Yeah, Ran dyan sa Tabaco City. Hello, Ran. Kumusta ka na, Ran? Anong ulam mo ngayon? At ganun din po naman, binabati natin ang Cobalies and Zoleta family dyan sa Purok 5 Cormidal. Shoutout po dyan sa Upper Bonga Baka kay Albay, kay Tita Sardi Barha, at of course kay Jacob Maxwell. Ganon din naman of course kay Tita Frammy at kay Mama Lynn Bisa. Dyan po naman sa Purok Transitio Basod, Barangay 4, Poblasyon Malilipot Albay, kina Cha Juanita Belier, Leonardo Belier, Jean Belier Alinob, Cha Pina Bonaobra. And of course, oy, kumusta na kaya si Kuya Neryo? Shoutout din po sa Bita's family, especially kay Lola Toying, Tita Tat, Tita Troy, Tito Randy, and Baby Luna. Hello po dyan sa Purok 1, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte, kay Dave Pasit and family. Kumusta naman po dyan sa Purok 7, Looban ng Estancia. Good evening kay Tita Arsenia Nunez, Jake and Lizelle Base dyan sa Libtong, and of course sa kanilang daughter na si Alexa. Diyan po naman sa Kinale, sa amiga kong magayununununun, Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course kay Mama Uping. Mami Uping, kumusta na po? At syempre kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Al. At isama na rin natin si Mami Normita Contreras at si Ate V. Anofi Bongala, Chancer Riosa Street. Good evening din po sa Kalisan family, Kuya Rudy, Ate Tez, at ang kailang apo na si Ariella. Good evening. Emily Braun, dyan sa Purok sa East, Barangay Buhian. Good evening. Of course, binabati natin si Baby Marley dyan sa Basud, Purok 7. Shoutout din sa Bayola and Ternio family dyan sa Santa Cruz, Malilipod, Albay.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
9: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show.
10: On the radio.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: 107.7. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
2: and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Radio 99.7 News FM .10.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The time now is 6 o'clock on One Radio.
4: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.

American music and beyond. One Radio 99.7.

0: on Wicked. 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Dae. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondri ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio, 99.7 News FM.

0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
5: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.